amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo ton sa borom ak sa morom.

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbeur yi nekk fi danaleen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi daal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga daal di joxoñ armel ya ne ko ana no def ak mbeur mi daal ni tedd fi

amna ko massa ñew ci sëriñ bi am kum andat bi nuyo ba noppi ne sëriñ bi ki sama jamm dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne bërek di julli rakka yu gudd bam noppé ne ko lo wax koka ne ko ki sama jamm la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom

am na taal web mag bu doon xëccoog ay pël suuf sëriñ bi tere ko yeewul mu defi pexe ba nangu suuf sa ca pël ya daa di ñëw ci sëriñ bi ab yor ne ko maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ko jëlan mu ne ko suuf soosa nangu naa ko sëriñ bi ne ko mbaa nangu waale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk

0: képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg.
1: Sëriñ Touba nee na teggin mooy alal ji gën a am solo ci àdduna ak àllaaxira, te mooy li gën ci li nit mën a damoo. Sëriñ Touba nee na deel yërëm képp ku la féete ndaw, te dee ko digal foo toll lu koy jariñ, te di ko teg ci yoonu njub. Sëriñ Touba nee na na nga wormaal képp ku la mag, donte dara niru ku xeebu te ñàkk solo. Sëriñ Touba nee na waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu laa war a wormaal ba ku ko deful mu naqari la. Sëriñ Touba nee na na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi, te bañ di seet li war nit ñi ci yow. Sëriñ Touba nee na na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow, loo bañ ko la ko def bu ko def keneen. Sëriñ Touba nee na jël sàmmanteeg àq yi sunu borom doxale sa digganteeg mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Sëriñ Touba nee na bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu-yëngu gu amul njariñ. Sëriñ Touba nee na saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Sëriñ Touba nee na saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ, saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko suturaal. Sëriñ Touba nee na képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jeme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yebbeel. Sëriñ Touba nee na na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Sëriñ Touba nee na saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu ci defal ko la muy sàkku. Sëriñ Touba nee na bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Sëriñ Touba nee na bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen, wala li nga wax du dëgg, wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Sëriñ Touba nee na saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul na nga nangu waxam te bañ koo weddi, loolu mooy mandute. Sëriñ Touba nee na kersa mooy mbokkum diine, ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Sëriñ Touba nee na saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet, su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Sëriñ Touba nee na saa yooy waaj a dugg ci kër wala nég boo moomul na nga yëglu bañu jox la ndigal ngay soog a dugg. Sëriñ Touba nee na bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànni say bët fu nekk, ndax mën nga faa gis lu nu doon suturaal te bañ kenn gis ko. Sëriñ Touba nee na sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel, ku iñaan wala ku topp ba kanam. Sëriñ Touba nee na képp ku bëgg am tawféexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Sëriñ Touba nee na xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maas. Sëriñ Touba nee na saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Sëriñ Touba nee na bul nay mukk ci alali àdduna ji ngay dem bàyyi fi, ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Sëriñ Touba nee na nit ku nay day sori yàlla, nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Sëriñ Touba nee na na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Sëriñ Touba nee na bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Sëriñ Touba nee na bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam, te loo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmmi yàlla. Serigne Touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittey aduna dableen. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittey aduna yi duñu jeex te dañuy genné nit ci yoonu ñub. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax de da fay bété te li ëpp day fekk nit ci yittey aduna. Serigne Touba neena sa yo nekké ak sa serigne de ko warmal te baña topando niti jamono ji. Serigne Touba neena xarit deug moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la. Serigne Touba neena na nga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nopi rek kay sen tontu. Serigne Touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom té del saxo nopi. Serigne Touba neena ben way kat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw suko défé ma baña am soxla ci la muy wax té wi sama yoon. Serigne Touba neena ki yees ci nit ñi moy ki dello saga ku ko saga. Serigne Touba neena kep ku wormal nit ñi dinañu ko wormal kep ku tegul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn. Serigne Touba neena na ngeen deggu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxa leen di yobbu aljana. Serigne Touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé. Serigne Touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla. Serigne Touba neena del téru gan ci mbékté te ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon. Serigne Touba neena ni ndox di nandale suuf la xam xam di dundale xol. Serigne Touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax buum mëna dag pindup ten. Serigne Touba neena kep ku farlu te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek. Serigne Touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiq diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé. Serigne Touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax du fek tegul ci xam xam waye nak xam xam bala am jariñ borom da koy jëfé. Serigne Touba neena wër di yépp mëna aggalé jambi ci yalla kon bu ci diinga ben bu ci xé ben. Serigne Touba neena soufi yu dëgg moy borom xam xam buy jëfé xam xamam té bañ di moy yalla ci dara té lépp jëm yalla rek tax. Serigne Touba neena jihad digënti jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla. Serigne Touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy fëgg buntu te baña tay dana ñu ko. Serigne Touba neena ku xexul ak banexu bakkanam du mëna am ngeeremal boromam. Serigne Touba neena ludul dëgg day nax say. Serigne Touba neena dëgg rek kay mujj ndax ludul dëgg lu mu siiw siiw ak lu mu kawé kawé daanu ci suuf.
2: Gis nañ ci Bukhari ak yeneen kutub hadith yi ñu indi yoonte bi buma sa di dox ñu jëm ci xare gileem yi dafa am ku leen di mang di leen wayal te gileem yi ci lañu sëf soxla yi amna ci ko xamni anjasha yoonte bi da ko wax ne ko way haka ya anjasha ruwaydaka bil qawarir da doon way wayi neex gileem bi di gëna yokku daw di daw kër yu reey reey yonte bi ne ko da ngay bàyyi wayi yërëmal jigéen ñi ci kaw gireem yi ndax boo wayee gireem yi dañuy gën a daw ndax neexiti wayi kon bàyyil wayi loolu la ko yonte bi alayhi salaam way xaka bi ruwaydaka bil qawarir urfuq benen riwaya riwayatu bukhari benen mu wax ne urfuq ya anjasa way xaka bil qawarir rifqan bil qawarir gis nañ ko ba tey moo tax nga gis ku mel ne imaamul busayri daa wax ne maaran naxat adabatil baani riixu saban wa atrabal
3: bismillahir rahmanir rahim.

0: doxalina ko mok yaman metina ba bankam loxom deloti talalu loxom ngiraw metit wu nek mom haduna sofa na fi man wala imat mujabal kero yonem ba nelawul madina ken ci nelawul te boba yow ya nga yaman bo bekke won be sub kerok haduna sofa la yow kerok dotu la faale mos kerok kep ku faale bi la dun ken nelawul sax ba bilal nadu di wo khairu rasul waqtu ñew na ya rasul salatu khairu la waxon kerek la yonem ba ne len ababakar na jite len delu ko baamu yar yon mbay jite len yang fa yaman kerek la yonem ba ne len ababakar na jite len delu ko baamu yar yon mbay jite len yang fa yaman ababakar mo jog taxaw roo yoyul munako yow kubuy taxaw fa nga taxaw farxa ci yanga fa yaman saaba ya baga ci far sien mole ser ngiraw na xar yonne na hay sa du far mo yoyu ga ci modi lan munako saaba ya di joy lang fa newul motax ñu joy fa nga taxaw ku tew fa joy jambari rek nañ la waxon munako saaba ya di joy lang fa newul motax ñu joy fa nga taxaw ku tew fa joy jambari rek nañ la waxon yonne na rabbi khawini hatta usallihim inni rajawtu an yafini hazi salatu ya muin bur yalla fi xol ko mu job asamatam nu sayyidat faluma bas ñewat hali ñi ñoko daron ba mu ñewé ñu bokk bur sabal ko sigar ñi di lur yonne na babakar li wor gital binde fi yafatin yonne ba jekki bakanam ababakar bañ baat belem chapaya dar ci bi xolam geneni wa jafa yaman bañ salmane yonne na len lan zari ak muhajirin tay may neug yeen te di len sante kanya nal guddu fan ngira na nan ci ay naqar ñu bes na yeen gen doon ma jar ban bokku den ci ay naqar na yalla doli xini fan badar ñe yeen la andalon unay ni yeen la fa gison te bako waxa ndax yeena won xare koot yeena fa gën yeena gënul ba xay bara fi yeena man wadil qura kero la yefarus mare na yalla lotal xini fan yeena gënul ba xay bara fi yeena man wadil qura kero la yefarus mare na yalla lotal xini fan jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum ahanakum islamakum allahu rabbi ya amin jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum ahanakum islamakum allahu rabbi ya amin gay nuy len ma mas te ngeen santal mayit mas te ngeen waxal mané mas doxalina ko mo yaman na yalla del ci yeen watal te doli mu ci seeni xol di len jubal te yewenal seen bir yak na so yaman mamoudou saw yow taxawal waxtani fess na ci sa xol yalna no mas innu jabal seddi ci cer ba mu amon xari ba yalla yesul xarit xolam ba yalla ñu jesset mboto ma yalla ñu jabot nomboto ma so yaman xarit ba yalla yesul xarit xolam ba yalla ñu jesset mboto ma yalla ñu jabot nomboto ma so yaman tambam lu dabe yoy gaay te nak seen passif ya way tem ful lu jox lu boot ya way ak booti dam mi fi mi nan nun ni dago amadou dam delu siare ji basam amna lu rawkal rawkalam raw bindu nun dal sedunam nun ni dago amadou dam delu siare ji basam amna lu rawkal rawkalam rawbin nun dal sedunam ñaan nañ ci barke turu daam ak soxna sak askanu maam balla nu joor fay hadiyam riew yep naat biar fi kun ngeneel ya denkaane mas la mo ñari ñelaw qiyas yalla ma yonne mayenu qas ban jott jaba wa sul minan mila salatu wa salam ala nabi khair anam wali zikram wa zabi wa man amin min ajalatu wa salam ala nabi khair anam wa ali zikram wa zabi wa man amin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Serigne Touba neena da ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflante ak yow lo bañ ko lako def bu ko def keneen.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim

to serve Khoram. Salamu Isata, but in Jilu Dicharam Sabura Tahor. Now, what the lamb you are Melilam Suda Yang Nitne Jine Rabi Bokugam Koham Lima Wah, those of low I can forget to go. Dekha kairaman la nane ak babakar sadeh ñu xostege di lamba bay xel ndox mu neex sariñ de di geju yalla sariñ de di geju yalla naxtil ba mel neex sariñ bo lamba je moti biram mu anditeex serigne bamba mom sahir sa batin bayaqko du dor ndaw du merlo mak manul gan te lay dekkam amul xaar ma yalla bu xati ci wa karam bul khajib je sahiram sangi batinam xanyu nit ngiram biram xanyu nit miram kam miram sahiram ak batinam dara yaqko miram sahiram ak batinam dara yaqko ritaxna baxtab yalla ya waji may ndegam gi kem cheikh bamba mi taxmadib gewal ku sempal ta selal nako mom balab di sol ci mbokam ya ba jamur ya ba gay koy dikkel ma jebal ko sambir def muritam to top ko ma jebal ko sambir def muritam to top ko nakay jotti mbar mo xam mbar yepp wek nako de dug bamba gaak ji nem je bi jaaw ba yok ko te dinem ya al ma ndom ba am bada ko ko te xam xam ba al selal ga sañ ba yak ko borom sa ira batin la mo tax nu top ko li le tax mo wute gaayu reñ ni te wal walaf walaf ya ngi semal nar ya da jang bay walif serigne bamba mo gannar ya jangon ba wanu lef yex ñangi koy ramal ñu ñul ñangi dew di jëf serigne be fi feñal cheikh gu gannar ga am ci ko dogo nak melaw cheikh bamba baxu gu walaf du señ demo melaw yonnen bawa makka da ko ji muhammadu abdullahi ngir aw banam la xey da dala qaydaif defal lo be ya ki seen ku ñew yob may yo xamni seen ma bi am ci ko aduniya ngi melu fel fi mom ba te dañu teñ ram ay tan xame wala nak horomite lileta muda tublo damel ak ma khakite ku melni ku am lek mom ni len worni ya ko togn du togn nit te bo togné mu jegal la tin la ko amul jamur ak mbok ak mag ak ndaw ciaw melo wurus mbate xal ba bay xar na ga gele la da bu di jox ñay la ju ko ine gande kelem fo am ngane lam sip bu ñu sip le kala to la du ray ray ray mu fab la la jox la ko melo bamba wa har ba khia ya khal na gay pir ba ñoon kawnya ak ñoon suufnya na

ray bam nga jot gam bam ba jot na ak jaamu jot na selal ko jot na ngir maggi ñew na ngir maggi ñew na ci xaar yey na ak gona way na sa jere ngir na war sa widoy na jaamo ko arna

Lord, for all the Yotna, O Gentilan, we did not acquire Amulagle Sakoko Yotna. In Bidigay, you yell and not till Bamelin, in Bolamba, they motivate a one detail. Think Bambamo, say Sabat in Bayaku. Mbak du dor ndaw du mer lo mak anul gantale dekkam amo ha mayala du khassi ti wa kërëm deful xej bu jël sahiram sangé batinam xañul nit miram biram xañul nit miram kam miram sahiram ak batinam dara yakko di taxna la faxtab yalla ya waji may sawal legam gis nga kam cheikh bamba mi tax ma di gol o sempal da selal na ko gom mom bala bisol ci mbokam ya ba jam ya ma ga yi koy di kal jebal ko saaram bi def muritam ta top ko na kay jog di mbar mo xamni Maria pulang nak ko duduk bamba gagine yang bijau bayok ko. Jadi ne, Armando am badak ko. Kaham kam ba asyallal sanjang bayak ko. Ram saya batin lah. Oh, tak nak top ko. Lile tak mau wute gayu lay. Yi sawal wala wala fiangi semal nar ya da jang bay walis. Señ baba mo ganar ya jangor ba wanu lef. Wex ñang koy ramal. Ñu ngul ñangi dew di jef. Señ be fi señal cheikh ku ganar gam ci ko. Dogo nak melaw

def len ñu diilé ngeer mu far xoti mbacké daar wa ay mbéddu ñuy bangé saxar ga di dem Touba ta tawtil baté giko fajar asba filza alumma ta ak jolof ñangay walwali jambake japo khalaf khalaf te ñoy yay ni mbake ay bur yalla moko def ku def bay gana wal bamba ku def bay gana wal bamba ne len ko mo di dof tubul bade dem nari janam ya matuko waral nopi yow Musa gile gomba rañewul gude beccag leer ak lendeum geud ya gimbiwul waram xol bu gumba raw ram geud yu fetagul heral haji la tahman fa way xor bu mar maral mane wala fo mat ko ka ngir tum ba yorti ko julli nak ci ngeen ji yonen ngeen ji kuy domi asimi amoy baye ibrahima tay baye khasimi ama tax borom mom bindu ko idomi.

0: def ni ko fab sa dom de yobbu ker mor mo baña jang dara tok fab dir moma gënal yobbu ko dara jojja bam wat alquran moy jawab ja xamna yarak ak telu be ak ay jikko lata mu motax jojja wax mu wax ko badga dog dara je ci u ci rew mi jangu barir tay waxi bamba mbeur mi bawal ka jor la fa dalay beselum ñepp di walwali ku ñew ni malum ker gu mu don ci rew mi tay gu diine murid la mba khadir la mba tijani bolo nga fay bawo di ñew di jang ci ku ñew ba delu ñang fa bayyi daw ci barana kuñ na fi borom xam xam la dafa la jange bañu na alim la barana fi serigne su tok ci barke jaar nañ fa yeur fa qablahu sen barke barana yit ci rew mi tay ñuy xexu fa lañu jange baadahu lañ xexu barana ñuy commerce tay duñ jexal akom de affaire yu affaire ba gi jël al wayñ da jange mang fa reful ak xaji sufiya barke xamna yegul fo dem arab ba amerik ci rew ya gis na fa jaar bokku ci ñay tanef ya don modi yoy kang lañu tek ci foore tontu masala duñ ca laaj ay téré barana ñu ci daara ji lañ jaare jang ba mokal yeur fa yit ay téré neewal na mom ñaan na boromam yalla ci barke cheikh bamba satu mambala kep ku jaar ci daara ji ba genn ñay say morom doto ca ñeetan kenn fateliko ak fatelisa kem kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi uslubi ta'limihi amon na ay jangale kat ken foore yu man la geey ba lol te dawuñ doore am kan yu koy bindal khasaay dem ya agit yenen téré ak mushafiya wuton na it wude yu aw dolam ya ak téré ñaan ya ak jefrey kamil ya señ samsu njaay ca pari njaay ca jorga ragal na yalla kan la am nay donga am na ngeeram ca cierno may yaakar ja ak ma du fay fetto ma don jawriñ ja nonna ma daaray mor ja nek njurubel moy ndey mbollem daarayam fa nekkal budon garab dat ba mo sax fofa fu daara nek ciar ba mo tim fofa joxna ko fofa mbaxanam ciuri ciara ak ñaari temir goga gor xamna dara kerok serigne ahmed su goy sa sede mom gor ga jangal nako amna firnde ba bis ba delu sele gor ga faatu tabina al janna mbiram dulatu fatale ko fatale sa kem katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi ijtihadihi kuñu me won la geela musta wati di noplo kay dalu musta dacci musuta neenal dara fil awqati waqtu ñewu mu duy ko fil khairati dana la geey ñetti la geey yu bokul ci jenn jëmam jate lolu yombul yi sa nga deg muy tariikh sa'id di top alquran modi habit waqta wa mbatri alquranam di top ay khasida mbatay ñaanam waq so mbatari alquranam di top ay khasida mbatay ñaanam boole jeufante ak nit ñi lam leen warlu ci seeni aajo ko katal ta dallu sayu xeye ñay bekk ñom lay topal tek ci borom kamil ya moy ña mokal waana ñakoy bidal khasaidam ya sog leena topal tay wax ak ganam ya ci ni la dan yandu ba ñepp teud musur ne kontine ba suuf ci sedd ndax neena dox ak taxaw do ab dox dox kay taxaw bokku ca li la daan wax ne bis dama ile geey di xol montar bi ba ñaari waxtu mané ñoon ci lal bi bama joge mu dem ci ñenti waxtu raaw ma ñaari waxtu dal may jitu ma dal ni montar rek mo wax deug dox kay taxaw bokku ca li dig deug dox ku taxaw lu tuti tut ñu raw la amana ko rawone tam fardabla ku degaron tawayla amna fulla ci lamu nek amu fit jambar la fateliko fatelisa kem katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi iqbalin nas ilayhi amona yit ijaba ñepp da ñew fu nek nit bawo fa melni aw xew boole na ñattu gan ci ben yor yor yoy boole len jafena yalla moy bur Cheikh Abdullah moy kafa jeuk reysi ba genn maamala ji Abdouaksi ni tuti cierno muntaka talaksi barakallahu yile gan fuñ xeysi mbolam tariixa yak yeneeni diine ñepp fa daan ñew jojja way du ciune ñu siñu ñepp ñay way ak ñay lamb ak ñay rawante ñepp daanañ yambu sofa dugan wonel sa bet fasal ba ko amati deg dang fa gis natal ba kero ba seati jan ñewé fa kër ga laaj ko soley portal yi jublom ga muna ko nit ku nekk am nafso pem bëgg ku ñew dana fa fekk wayam jarñu ga ak jarña ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatale ko fatale sa akam kattan warna ma war samay morom lun attan
1: faslun fi ijabati da'watihi
0: ma wax la nak tuti ci nam da ñane rawna wilaya rawna sañ sañ mani lamuy faje ajo nga won ci nobba mba xel ma mba lamñ wo mba te xol ba mba ali tol way la mba waxtu am la lu mu ci doon bu dooni bal kartus la temer nit aksi ku nek sa ajo te bokki wuñ ay ajo deggal waju mu daldi bindub aya boole len ko dugal ca soxlay ñepp boleem fajj ko lum deke jot mudiw keuyit mbab tere wala ci waxtaan melni sax kuy mboore daana ci fajj ay aajo tollu way la te mo fa tollu moju bok bur yalla amna ku ñew bis diko ñaan lo soxna monsieur madame la waxte teewul amna amna jigeen ñuy ñaan lu ay borom keur mu dal ni talal len ci wer wi ngeen jar Cheikh Mbacke ak Seigne Modou mom la ñaané Cheikh Bayu Gor ak Cheikh Matti Diani nit ak ci seen loxo ni len jog len dem ci wër wa ñepp sey ki jarna gem am ñaar ñew na ko dano bëggante te suñu way jur yi dañoo bañante seen ñaari la fi ser la daldi fasté daldi ni len dogna da ngeen takante gis na jigeen ñew na ko man sey nay at tewuma doom xamna ni lema magga muna ko far sa jaade be rayo ko nalal sa bir legi nga am ba bot ko cheikhal mo mako joxon barkelu fatal ca bir ambu di jur basatlu abdir mu ñew fa na ko jël na wer muna ko gor la to fa ya nga ne yeer nit daana ñew tawat faju ba jeexal mu jox la kaasu kafe na la nanal nga dal di nan muni la jeex na wer nga tawat ja ken dut la wax mba feex nga nit daana ñew wanen beugat yemuuru boole ca bimpeñ gët yalaas mu muuru mu dal ni Cheikh Ibrahim juroom yaar tablil ko gët ye wër bu leen ko xer yaar mu dal ni Cheikh Ibrahim juroom yaar tablil ko gët ye wër bu leen ko xel yaar ijaaba mom amu ca won am nawle fi kulli fannin moy boromu jagle wax na ni pes mba njanete ak awsaga dana ci faj ay ajo li dik ag ndax neena ñaan ya rab ho boromam kum mën ta fajj saajo do gis jëmmam jarñu gaak jarña gaak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fatale ko fatali sa kam kattan warna ma war samay morom lun attan
1: faslun fi wilayatihi
0: ko am karama la te xamna xeybu ko am wilaya la te dawul selbu amon na bi cheikh salim mbake ñew fa nekuk serigne abdullah khalifa muni ko jak ni ko yaadi koka koka di yaw wute wulen la sakka ndako ko ket ñew na sa keer waxtu unjel te gennegul ba legi yaari yu pal gisna mu fab jëmam ja def sa jëmmu muy jenn jëmmu jog te xaw ni temmu murid ya haaju muni fi doyna yam insa allah ta kanam da ngeen xam cheikh abdou jang mom balla fali wayam sa mbok daram bay ci ndam ding masam amna fa bismu bind ko bata xel def jenn lif ci bir gudar andul bam talale letter ba dal ni lif gi yen donga yi kan mo ci xam jublom gi cheikh abdou jang ket netakal namam ne ba donga yaangi ñew di laaj fuñ koy tek jawab de moy daf ni ko man dumab cheikh bang may takalam ne te beuguma feex ndegam takal nga bokki cheikh bamba kay doyna seuk ñoye yo la geey ba nama ci jox am perma barkeloko motli yene mag la don djublom ga ca bir keram falako werlu yag ay fani fan balam ci yene yag mu wolo may ngiran ni permi djel ko dal ni ko barkela nga barkeloko serigne assane salam mu am makesfu ñana fa bis na legi njeexum xewfu wate bi djub gisna deret yuy touru nit ñe di xex ma gis ci mbeur yu joru muna ko señ assane dumay gis lolu man jam lay gis lañ ma won du lolu bu don da ngay ministère ya ayor armée nganna ya ngay gis ay fital ñuy armée man éducation modi sa ministère khalima lay gis ak kayit ak lankar jam la daan wax jam yit lay diglu jam la yena ñep ay lay muslu alaaji abdu daana ñew fa kër ga man koy misal ti jaan murid defar ga daf ni ko ñaar ñu bokk tool di bay lañ inshallah ala ñu bokk apañ dal ni jogal nu yoonu yo ti jaani ma jog taxaw sar gal nu yo mu wax ni day goob dugub kuy goob dugub du seug ñay wax dañoo yab seen serign dug deug ni ko nu yo murid te seug muni gurum nu yo su jot ni tek mu dal ni ki day gas pour loox day seug ñina dañuy jaamu serign dug deug ñay goob dugub ñay gas pour loox ca tool ya ñoo bokk seen cereng dawal cereer ya ba mu deme bay jog muna ko ñaanal muy joxe dog muna ko dede taflil kontu gu fess del segu borom ba lu siña gatt gatt doy bankam ba sa suñ ma sa wote ci idul fitri day taji ñetti fan di ñaan lil bari ba genn nit ñay ñew ku nekk yi laacte wote ak julli na ko lo ci atte muna ti jani julli barki dembu ak nit ñi ri murid te julli dembu ak gaay di bayyi faal te wuruñ wan far ñom ñep la andal te fepp la far lepp defar ak rafetal ak tammu di wax lu baax ci ay julit ak jamm ne yalla mom yaana ba ñep xatcha te kenn du laal kenn lu xat bokul ca tok na ba guddi xaj mu daldi wote ñakoy bindal ñaan ya duma ko fatte bañu ñewé paquet bu weex la teppi di joxe par ben ba waja nopi mu gis te bir keuyit wu xong xol ko daldi ni ki leuf lay xibar ngeen xam ko nistut mu dal ni kep lamuy xibar ci baña salaqu roga mo fi jaar ci daldi ni yoot keuyit wa dal cey bind cheikh ibrahima nelaw na legi london fajar mu dal ni wacce len kamil bi bay xet mu ñuy soga xibar tagem bi waxna ni ab ceram ci yalla reyna boromi mboot la ay dabam fengat na amon na goor gu baax gu dekk njaarem xamna uturam mbokam la fi doynaayam bam tawate la daldi wut cangaayam ak la ca war jebal ko kay ab taawam daldi ni goor yalla e amna fa cer wallahi lamna ay mbiram ba dem far amon na bis as joxna ñew si yar ko ba genn dem mu dalni ki dab len ko bam ñewé mu yëkëti lim jox ko bam dem mu na cangaay la taggena ko bisib kérok lañu ko yobbu Touba ca bir barab ya yalna tabbi Touba amon na kesfu amna ak wilaya te xamna xeybu moy borom diraya fatali ko ak fatali sakam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi kasrati khairatihi barke ba ak wërseug wa ak xiwal ya day doti melni wax set ak waamem ya bindeef yi melni xorandoom di andi fi kulli yawmin raw di masak samdi fu nekk yëf ba wafa fan yëpp ci réew mi ak ci réew yi wàll yëpp bu ñii di yóbbante ñalee ngay poste di def ci ay leetar ñalay mandaate léeg-léeg nga gis ab kabiyon bu gaare sëftoni ceeb mbaa pepp dal di seere wala nga gis wata bu fees ak suukar mbaa kafe mbaa ataay yor ab leetar mboolem kilifa yi ku nekk sa aado jang fa sa xal yal nañu am sahaada ñaa fukki ton ñee ñaari ton loo attan kenn ku nekk sa yéene ak sa man-man xiiwal ya tuuru fépp fépp baa waan kuy gas bu sag jajji ba neeku ñëw naan baraada yaag tabla yaag kaasam ya kapteer yaag satala yaag cuuraay ya ñuy xelli ay kafe di xiim ataaya waxtaan wa jolli waaja moo raw gaaya tisbaari aljuma ku selmal jaar fa ña julli jeetuuba ku romb aw fa kër ga di riir nag mujj mel ni màggal ku ne siyaara kii mayam gi yombul teema ni far géej la ku sëgg mandi mbaamu di ab jant ku jaaru jëndi am na ku ñëw bis ni ko yow mii ñaanal nit ñi ñu am lu tee nga am ba giijal mu naa ko man duma bérëx aw xallaa waaye ku joonjoong man danaa jafal la jariñu gaag jariña gaag barkeel ga ban baa ko wax bu yàgg mooy junjam ga
1: fatale ko fatale sa akam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi sahaihi
0: ma wax la nak ciatab gandax nga waru xetu joxe emane su ko lakhbaru ñay ñew di andi namu tollu ci blim ñay ñew di laaj raw nako fuf ku ñew am yemu ta joxe men mbir lu reey reey lu taru taru mba mu ser lu xey xey kay andi buy andi kay yobbu yobbu dara du fekkante fa mom cey rabbu du konté ay xaaliss di jek jekal di dajalé kay xol kay yu andul du tecc ay gal soxlawul ko par for sa kadiw bi compte banque mo for sa so mata yeketti million jox ko ci pot la koy sanni ku ñew mu jox ko xamewula ka joxe ñaari témir ci melni mbir ku yalla fal nga don bur mom neena won jant bi mo di bankam lu mandi buy dem yobbu lolu la xam ne al khamis andil la ay tiranga nga cey tiral al juma moy yaranga lu ñew ci bis bis ba ko mo am du dajale benu deeram mu jëm elek duy demale isa mu tok ba guddi ab lim ñew fa tay beggul lu tuti tut fanan fa mu daldi bindu liste top keri ya ba lepp jeex cey ak selal jef ya kabion yi dugub ya fay ñew ak yoy ceeb ya nonu la koy topé ba hôpital ya ba lepp mat ku deg ñew na awma mu jënd jox la lolu moy mbiram ma ñewante gaag labir ga ak yermandem ñepp ca yam jaamur ña ak ay bokkam tiis wo fa man di andi mbaat ak jaaxle mu daldi koy safara yow nga baaxle lu man di doon dana la war defal la ñaanal la yalla yekati lim jox la jariñu gaag jariña gaag barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy junjem ga fatali ko ak fatali sa kam katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi ridahi bi qada'illah ko nangu ab dogal la muy banex la mbatew naqar lu mu ci lu mu geureum la nasartu bi shukri sikayata fala askuluhu durran farduri afala yoyu la ban ba wax ca bir tukemba ku bëgg way roy ko te moy sa pemba ne dogal istila dogal bub yalla bu mana don dogal ga sa banex la warba bima qadarahu aljalil likay tore han nafsa ya nabil ban ba ka wax nangub dogal lu war la ci ab julit budé boromum xel la xexaw du reyi ba soppi dara dara ci ay jefam ba tay waxam kem sarra nit ku amone e kam la ay waxtanam day sa xoram lamboy njariñ ak xam xam ndama lawan gu sa xoram saf yalla yaram wa def waw ndaw te teewul magla cial gu wayef simple eset la dan sol musul di sol ay damina ka jital fum ne xetu misk ak sikke fay bonni ak xeti ci ura yam ya xet gay sanni ko xare won laak bakanam banot ko notale xetu non ya dess xam ngeen ko aduna djublu nako joko bopam mu deddu mo am djebal serign bi leppam amone nabi president yone ko ben mi day ay ndaw ni ngeen takal ko bañu ñewé kuñ na basiru sek gennel ko damina bu reey ta jek niko solal buñ lay takal garab bi faaw ñu portal la ya gornor bi natal bi nak president lay delu motax ma non nga sañ ci tay sol lolu mu nan basiru mbir ya nekul fofu solo ka waj taxul medaille bi ñew fu bu doni damina la kon du exi ndax wa dakaru ñoma dakka sanse ne mbottu waxtu wone mangte ndox ma ba legi derba leragul diglul ma nderuru mi ruru fi sufum tollu yaram wa lerna kon nu dolle farlu lama newon bam ko dalay nek na ci lu neex yalla ta sax ci dak bu soxla won ci wata yek itasi ak ya ca dess ndaw bari yum fi bayyi amna borom alal ju siiw ci womal ñew ni ko bis man dama lay itasal sa dara ji amna ko yene nako te pak bi iluma fi jep xem nako tontom la moy daf ni ko jegal na la sa yene yegna te sant na la mbar mu ma selo taw bi ma ak say tire ak do nga yi doyna ma ndawul biire dara peton njortu ci ñepp ñepp xamut ko ban lu bax la yena ñepp ndax neena ab julit lu bakkar bakkar yonen bi bëgg ko lu kacior kacior dal ni am murid yitam lu bon bon
1: serigne bi bëgg ko ak lu saggan saggan yermane yalla ak baxuk saxi bamba ca duggal ñepp walis safan ba yermane yalla ak baxuk saxi bamba ca la duggal ñepp walis safan ba fatali ko ak fatali sa kem katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi akhir hayatihi ci mujju nak lafatu dal ni meng genn ci ñepp mo ak boromam dong nit ñi di ñew kwaxina yeglul ma moy sab xarit suma yegge ubil ma nga wax mu na la ne ko may diw sangam joxna ma laisser passer man may wayam kenn ku nekk fo ak ni sa mor keppa ndekete wote boba morum ñepp mutajo abdir melni ab legeyam des na lu muy agale la ta muy dem tab jaxasom ak nit ñi day galankor doxin wanam ko bëgge yalla moy bur ndax neena man serigne bi daf ma dor pes dal ni masala gi bi yang ci yefus ndax ku fi ñew sude borom khalis la mba muy borom daraja mba ab cheikh la nga ba fi sala gi bi waxtanal ko sawar wi kagn lay daanu li dakal ko dal ni ma rap teñ ma fi ma nek ci kassala nek ba fi ak muy ag ak genn yit bopam ci xel yek xol yi ñimeen jotaay yek jëm jeeg waxtaan yi tambuli taggo ci meloy waxtaanam ak ay jëfinam lenn ci njabootam diglul ma wax la sun mujuk jotaayam lan mu ci xati bante laata muy dem cheikh mustakhir lo ma ca daaray kokki gor gu reyub la geey te siiw te tekki kero mu la ko ban demé ca ñaan ga ma cheikh basiru ak yeneeni dong ban delu se waxtu timis mu wonu nek sa dem ngeen ba del si lañu daldi ni mom fuñu korom no wax ko niko ca bi pencam ma diglu wat ko mu laaj itam jeuriñ jeyor daaram ja ñuna ba wi fi doom mu gaaw dog wax ja daldi ni tuub ko bayyi doom jariñ la moy duñ la fatte sa ginaaw lu wir la te ken du fatte ay mbiram ganaawam ngiram la geeyam digam ak boromam daldi ni talal leenu daldi def ñaan tay ñaan di baamu mbir ya doyna ki iman ba magale la dal ni kon jog leen dem fu ngeen ne ma nga fa te ma nga fa khadim kenn ku ne na mu la taggo ci wax walaw jefin baate mu far la sax tax dir bobu nak la xamle bopam lepp joxe indigal yal nañu jaar ci yep miras na bopam denk ak jabootam lu nek nam ko bëgge fi doyna yam ndax daf ni pacc keur ga yatti wal sedele wal ye ku nek ak wal ni wal gi la fetele njabot gi alquran moy dara ji fim nek gi wet serigne touba ka saydam yi ak yenn tere xam xam ak mushafi fañu ko rob ci ndigalal cheikh bamba abdul ad lañ ko fa rob sopem ba fekkon na it barab ba nek ak djublom seen ñaari djublu ye depo li mo am njel beena mak mu jam gele pasel dundam rafet na fess na del del waccina lam fa mebeto nit matna satti lu neex yalla ba wacc doyna xamna damay taxawlu ngir dundam ga manesu ko def ci keyit ngir fess ga waye ma doylo lam waxon ni yalla neul geleem xewul ganar lu wer la lu bari lol nga wax ca tuti tuti mom la biral fil umri wal awqati barkelu nak ca barke baak baatin ba serigne basiru sise moy taawam ba serigne basiru sise ak rakam ya gor ñak jigen ña ba ca sax way jur ya yalla na yalla soti wa amew barke wudul sewet ci ñoom te ñepp fekke guddu fa nak wergi yaram ak barke yalla nako dal kuni amin nu fekke amina amina nilen amina ci daraje cheikh ban ba ak lamina fateliko ak fateli sa kam katan warna ma war samay morom lun attan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الله اللهم أنجلي نعم سماك تروي جمك ويرك بركتك قدال فنوي اللهم أنجلي نعم سماك تروي gam ak wer ak barkete guddal fan wi luma mebe ci sama diine jef ko te jappandil ma luma yotu jot ko la ko nu fa ku yaq do fa aksi dakal ku ni fe xel bu dara aksi am nak ijaba fun la wo nga wuyu tesal nu mbootum ismu saateek tayu muhammadun muhammadun nanga mamay ci say may ak wergu ande guddu fan lumay doy am wërteg ak am xel mu dal ak barke ba def lu reey ci diine doon ko tekki muhammadun sama njaboo saxal leen ci diine buñ na sax ba kenn yab leen

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. خديم خالق ختل لسلسة جام بسنو نتاي مبالم برمي تبيرك بتي يبتخو نخفي جسولكم وخمتي تخم الفمجم يرول درم يرول اتنم ومسبتخو يا كارو لتفن باكن كوكوي ديمبلي kudul serign banba bu yeex faaw leuf dana xew man banba joxna la saaru geek yaram yumu sax dunya wal akhirah fum teew nang fa daldi taxaw man banba joxna la saaru geek yaram yumu sax dunya wal akhirah fum teew nang fa daldi taxaw. Bismillahir rahmanir rahim. Allah allahumma ang lay ñaan sama gu tur wi gem ak wer ak barkete guddal fan wi. Allahumma ang lay ñaan sama gu tur wi gem ak wer ak barkete guddal fan wi. Luma mebe ci sama diine jef ko te jappandil ma luma yootu jot ko. Laqunu fa ku yaq do fa aksi dakal ku ni fe xel bu dara aksi. Am nak ijaba fun la wo nga wuyu te sal nu mbootum ismusa tek tayu. Muhammadun Muhammadun nga ma may ci say may ak wergu ande guddu fan lumay doy. Am wërseug ak am xel mu dal ak barke ba def lu reey ci diine doon ku tekki. Muhammadun sama njaboot saxal leen ci diine buñ na sax ba kenn yab leen. Def leen ñu xam xammee te bañ maa fàtte ci wàllu ñaandénk an la dee day bette. Def leen ñu xam xammee te bañ maa fàtte ci wàllu ñaandénk an la dee day bette. Ma denki yi sa bopp ak julit yi ku ko ci man saxoo ko gis njariñ yi. Loo man di jëf na nga ca jiital yéene jëf ju mu àndul jooja jëf day neeni. Na ngeen di dundal guddi yi ci inaafi la booleeg si kar saxal waqaf ñaan yàlla. Raxas ci seen xol lépp luy rasaa'il te koog ragal yàlla ba am fadaa'il. Te ngeen di daw mboolem jataay caaxaan not seeni bànneex ak bakkan luy xusraan. Te ngeen di foot seen gàkk gàkki xol yi ci tudd yàlla ak sant koog sarax yi. Sax na ci tuub foo tollu bañ caa dellu mbaalu ko mooy yowmal xiyaam doo jaglu. Ku nekk yéene sa moroom loo yéene sa bopp man bàcci ma fas ko yéene. Te bul di xemmem lu la dul dolli ngërëm ci sa boroom kon danga am xëyru maraam. Bismillahir rahmanir rahim. Alqalbu kal maliki fil ahdaa'i mahma yamil tamil maha ihtidaa'i. Ab xol dafay cër ci nit boo xam ne saa yu jubee cër yëpp jub su jubul nag cër yafaf jubadi. La muy xalaat su jubee cër yëpp jóg jëfi ko waag sa hoo su jubul nag cër ya jëf jubadi. Moo tax ba ñun yàlla kuñ ta xool ba noppi ci yow sab xol la ñuy suub ci ak jub dindi ci ak jubadi. Saytaane bàjjo bi kum ta xool ba noppi ci yow xol ba lay suub ci lut jub def ci ak jubadi. Saytaane bàjjo bi kum ta xool ba noppi ci yow sa xol ba lay suub ci lut jub def ci ak jubadi. Guddi yi gàtt na bu leen ko gàttal ci ay nelaw yi bu leen ko néewal. Bëcc ak it leer na bu leen ko gàkkal ci makruuhu mbaate yuñ araamal. Dund gi gàtt na te xam-xam yaana ku sànk waxtu danga am malaama. Na ngeen di fab guddi yi ci xiyaama tefarlu it bëcca yi ci maraama. Kuy dund war na xalaat at yi di ñëw ak a dem te xam ni am na ci at mu moos ca ngay faatu. At mu ne def fukki weer ak yaar di dee kateru dang ni ci taafeere weer fekk ca ngay faatu. Te weer wi def ayu bis yooyu faw bis dana ñëw boo xam ni mooy sa sarax mbaa boog ca ngay faatu. Bis bu na ñaar fukki waxtoo ñeent romb la wéy te am ci yow faw sa guru rotte cay faatu. Te bis bu ñëw wala weer mbaa waxtu wala semaine kem loola jóg na ci saw fan ba ngay faatu. Ko denc téeméer te bis boo jàll teg gi dërëm jeex ga dalay bett farlul ci ibaadaatu. Yaram bi ngay yafalay xont ak di raaya ka diw suuf rek koy mujj ak sax yi ginnaaw faatu. Yaram bi ngay yafalay xont ak di raaya ka diw suuf rek koy mujj ak sax yi ginnaaw faatu.
ma jebalat sa bop say xibamba tayesalat sa telu be pas pas ba te diko ñaan lu nek nay lum tan bun moy yonte bunu jadd fen diko lagan nak fanu guddak barke wergu yaram kuni amin na fekke te bunu ken bonkos ndaxu neew doole nal ginaaw ne fu kanam yaay doole te buma ken fekk ma xay mu watuma te buma ken xalab ma rot te ñuruma te bu la ken baddo badal ci sa kaw doxal ma sa dig ak ñina ma aw aw murid gi ak ñi rax ci biir sol mbub mi ba man di ruur ci tool bi nañ leen xammi ciosaan lendem sahir lendem ak batin ngan yoxoos ci yoon wi ak say bon bon ba noppi fab ak njël def kop armo di agresse nit ñi lii du jàmm ñay joori xeer tey suuli fiir tey tunglu narax ci seen kaw saan wu ñëw na dellu ñay yoori buum tey teqatal tey mbaale laa xawla ñoom soril ma fuñ may laale daqal ma it ñii yor dangar tey matte te ku ñu matt soolugul mu metti ak gaañu yor lammeñ wu am ay tooke di sox di sànni nan ci mucc mbàkke wala jabar buy fas di tafliy buusu tey jat di saalaalee kasam haruusu wala mu yor ay rab di xam buy tuuru wala mu xeetim woy rawaan tey suuru ku yoru ay musal ma cib safaanam dajale maag yi womba foofu laayam defal nu nag sahaadatu daarayni filee kifee bunu faji saarayni defal nu nag sahaadatu daarayni filee kifee bunu faji saarayni astaghfirullaha yaa sheekh dégg naa li nga wax dumaa di jóg neeti ñokket tukki ngir jëru ko gis naa la gis nga ma nee naa jàkk duutu ma raf sàttanka xol bi dootuñ seeti kenn matu ko lem naa samay ndëggu ak saawuloos di jéggulu ngir tooñ naa la ay tooñ yu rëy te tooñ la lëf jëru ko bi lay koo si gi xool batum ngëneel bi fi yow ngir xol bu sedd ngërëm lum song yeggale ko waaye ku ñëw nekk fii sàggan di mooy sa ndigal xelam di dal du fa ngoog buy toog ba rëccu ji ko kon noo ngi sax ci ndigal tey ñaan nga def ci ndimmal nu mucc ci tëq ak luy tax nu sàggane ko buur yàlla yar na la may jàmm ak wér ak gudd fan nga sax fi yàgg fi lool ak camsu yéene la ko réer dëgg mooy réere say xibamba gumba tamaas mooy kii ni xellati gétte ab xolam gisu ko gis dëgg nag mooy ka gis seex bamba gis gisu xol te xol ba nag di ko yëg fum toll ñee naa ko mboolem lu waay mën a am lum rëy rëyit safuma ndëgam amoo kii fi Touba am nga xeeb naa ko mboolem ko waay mën a gëm gëm ban ba moo gën a wér man ko gëmul ban ba mii gëm kenn yéem naa ko rawati naag waaja koy di ngat di wax ci mbiram lenn lu dul noona kookee man yëram naa ko te it lu waay mën a xam ak fànn gum mën a doon ndëgam xamoo ban ba kay xam-xam ba sib naa ko say wax lu rëy rëy te doo wax ci mbiram rëfetul amul xoram du njariñ wax mooy ko rus naa ko samay wax ak sama jëf ak saa mbir ak sama gëm ak saa yëngoog sama dal gi yépp jox naa ko nan tàmbalee ci mbiram yam képp it ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fudul fii bum ni gis naa ko nan tàmbalee ci mbiram yam képp it ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fudul fii bum ni gis naa ko sëriñ bi dellu si naa tey jii di jéggulu ngir tool bii ma war di ci jëwriñ ñépp jiitu na ma ngir sàgg nag waye deeg yeneen i ndog yu ma dal ci saaw yaram waaye tey ñaanal ma yépp ba ma ngir jiitu cib tool di bay ba ñépp wàll si ngay yaafus ba des ca ginnaaw billaahi metti na ma kon tey damaa dellu si takkaat samag laxasaay tey laaju sas bëgg a bay sëriñ bi dimbuli ma man jàq naa jaaxle naa saa fit wi nee na tërët xol baa ngi ti it xel mi nëx sarax ma xett li ma jàpp ndal ak yeweenug mbir fépp fun mën a ne nag nu defal yooyu mbir fun toll nag gaawal sunuy ay wi ci biir ak biti nag bu ko xool faral nu yépp te bàddil nuy ngëneel gaawal sayxul xadi mbàkki boo yeexee nu tuskare nun
sun bunt yep ne rapu bi len gawal na tok bala ak set bon bon yi nek fi nun du len lun ci xajo yeeram nu gaw gawal Allahu akbar yalla ay bur di jef lu ko sop dunya ko xol yi mu lambo jar na xeyni ko mbass kep ku man tele bis am ñak moy la fa ses lo wer werit wer de ngi ñew ko xew xew bis ak fal lu reey reey tam ak fal li ko ta kanam lu yeesi tam rap xum ben wofu jes dana tas ab anditam lu mu deur deur am ku xeyni melas takaliko daldi ñew li rek moy li ma gis ak dunditam deedib ak ko am tali na la bir yilay berab fofi nekke de fa xaar la ca dess wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy ji na iset lu kay wote ak lamuy wote wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy ji na iset lu kay wote ak lamuy wote koy def lu yengu nga jog luñ sos nga tabbi ci bir dootewlu dootewlu mbir mo deg dem seti kuut barab berufa sos ay mbiram yemu fa yor wërsega xel mu reey nak tambule wote di net lay xeybu tay wax ay ngeenel yumu yor farma ak wilayam ni day sel boko yaqate yor njabar mbate ay gallaaju ñang ta xor tay weddu sulmani yo kay la ci batuti ñi ñata koy wuji muy ndawlu amul kilifa ak waju tay bokam ak ñay wër di musloti mu daldi len defi dak ñu wër ko nak diko jey ya man di wak do moromam muy jayar loti ñuy bop ak ay dukku dukki daw di diglu ndigal te mom doxul ci ndigal bay dox di digleti mu mujji len defi fiir fab diine tek ko ca kaw di yel ngir nit ñi ngir ñuy gem lamuy wote ku ñew mu fab la nga yor digla lu reey lamuy yor te jojja way seddul bay dox di seddate kon nit ñi yeen yaw leen ngir yaw jot na ci nun xamé lu bax ak lu bon xel day xalam tuti cheikh ban balum sosulon ginaaw ba waju ko sos boy wote yi doma gis man fofu la fete yef yi fi ban ba won kuy wote rax ci sa yef ma bayyi la yoy yef tay am ci yef yuuti ci yalla man bisanguy ñew bob njegam teddna yitam bala bata tedde yema ci lolu mbaabo ak ma yewu ji bis bob tay bala janta so faw ma war ko ci ak jaat ma la wax lolu mote ma jog soppi sa ite mu jëm fa ma jëm bañ ak ragal du ko te ñew buura wax lolu ndax yalla ne kullu nafsin bepp bepp bakan saikhatul maut day de nan xalat lolu dogal bu yalla dagal kay dog na ken du ko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu dogal bu yalla dogal kay dog na ken du ko dog gem ak dogal dafa war yalla dogal lolu ma jow regle sa dunduli wey baxam dama perte tit na ci ak perte cham te ket li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf kudul regle am bet xam te set na samay cer yi cer yepp moy bamuy man te man jeexna li lo ci xam te gis na samay jeuf ci sa wërse git bamay am di ak nenta am jeex ndaxam xana kon namay def ndegam des lana ci taw fan lu tut tut ma selal baxam a'udhu billahi min al khusran yal nañu fi wale pexe shaytan wandel sa xel ak tek sa bet ci dunya day yak xol nan wañ xol xew xew ya dara du doy loy dak boy jot lola gisat lanen fex lepp di xofola nan wañ xemem te fi ak mebet yi te xamte wo yalla te muñ banex yi banex bakan shaytan tek ci dunya muñanti non jammeli mon na yoya xare dundal xol yi ci jang ak sikkar ak di xalat yalla ak di tewlu ay mbir nan bayyi xel dundeki deek bammel yu ak ya fasas barsaq ak ti sam yu bari pexe tank bu gudd ak barke bolek alal duti ñu xey la tagge xam xam bu reey ci yalla mba ci dunya dula tegal bammel yi ak lajtem ya gore yu ak jongama ak don kuñ xam duté ñu rew la dem nga dess ni ci ndum ndaw ndawlu ak ñuulal kawar mim ay app duté mu xeyni jaas bu app bu yi mat tabax yi ak alal ji ak njabot gi dess na ko seddelete do ko fekke
te lum fa bari bari lañ lay sangé loola nga ca yobbu gannaaw sa tagge lo fa bawon lo ca bañon sak dundu des na ca def loola gannaaw sak faddu teyit amul garab amul ab téré dub ciowri du teggi allahu buure téméré at yu nek ak mas faatu way top yaag way moy ñeppay laatu kuy dundu ku ne da nga jël sa wal ci roogu xar xar le badal ni ciel kenn du mucc kuñ fa dem sa ngenté faawu ñu dem sa dej lu metti metti yal nañu bur yalla defal nuy top musal nu ci waru te bañ no top yal nañu bur yalla defal nuy top musal nu ci waru te bañ no top bul gaaw mer baaxul negal ba mu jot del nak ba gis lu ko jar ndax reccu kat dana wey ndegam da nga amel itam bul dal di top sa mer ba dal di jef mba nga wax njombe ko deg ni cey temer mayit bu ca sax julit du top meram jeggile ak jeggulo di cang moy fayu ay saytane bengna begam ga amna pexem yejumna ci yalla bajjo dendam yejibna langam ga fesna bere na danna ci bobu bajjo lim daane ci mbeur yak ko ci mbir xagne ko ci cier dire de taccu bu kenn nagu de len ko fogu da gaaw ci songu te gaaw ci noju man jak la jaxle na sanaw ginena teret ko am xalaat da nga ti it ak mucci tay jafena man jak na jaxle na sanaw ginena teret ko am xalaat da nga ti it ak mucci tay jafena ci yalla ji jamono ban nit ñi faf gëna bon kenn ku nek ayibam ñak ayib jafena saytane runguna mbolem nit ñi ngabu yatam ku nek yatam wa mu lay samete raw jafena nit ñangi tay nur ci ay bakkar baru yitilim seen leer xol yepp fa ay xol bo fa gis gumbana gor ñak jigen ñangi melni bay yusar bi boyal ko jot mu don sa jabar al khair kay xewina teket ku warta te ko sab jël fa wu mu reey ca kam bi naar yeey matte kalor barina aw naar gor boko maf ñan doy dawal di dañal jël lu mbugal ak itis ak reccu kay dikna ndax yalla ne ina labraray ni jub baña fo la fi nahimin la wax kon bur bu man digena waye wa innal fujara ay gaña dekk ci moy la fi jahimin ja diglul mbeur mu mag tekuna yalla ngi yor ambi leram set na xol yi fi set muy tutu xal yi ay biblim lu ban barina kenn ku nek ayibam te kenn gisul sa ayib tay xol ayib ci kenen kum man di don sikna manum lam ak yak ab der wax ci nit ki lu bon gantuk dogal ak kañaan reey yoyu bir barina ken dootu jog doxu yiw ken dootu tok waxu yiw ken dootu lek lu lew war rek da jamono jital bakan ak banex lanka muñ li aram di dox ba xey ni serex nan tuubi de jigena xol bop gis aduna ak am koom la duy bani mut fam nak serign bimbu bo deggal bu wer jafena ak degg nekul ci ay wax degg de su ko sol koy dox da fay neub bu yegg di daj jamono ak degg nekul ci ay wax degg de su ko sol koy dox da fay neub bu yegg di daj jamono mote ma jog denkane wat fatali wat te soñi wat ngir no ngi dem te dun depat amana deg bi jigena mote ma jog denkane wat fatali wat te soñi wat ngir no ngi dem te dun depp ak amana dig ba jigena tol nan ni bayen wutu won tan yi ni wutu tol ni nun kon nan di bayi xel la won yalla dogal ba nopina nan dal di farlu nak te waj yobal bu yiw te bun ko waj ndax ku xamul kagn la du waj aduna war ya jigena bakan da fay xeyni xoret ak lum la fek nga mebet mo xam mu jang ba ata jegut fudig ba ak se sotina te duna nguy beug jeex bu jeexul dundu gi jeex te nit ñi ñepp ak ne wete ak seen xel yi dal gi ëppuna yanana mucc ci waru te li da fay niro xaru ndax deug wet na ba beru ngirum chaaxaan mi xumbuna ñepp ngi riri wuti alal ñi ëpp leen tay capital
ñi keri marbo len fulal wutmi aram gi epuna ko aji sabahna dunam ci tapale war yu aram te fay keruk alakhiram deful fa dara pertna kol buduy ribani mut kay dotuma yalla beti hit ngir xol budé dotu khalaat yalla boromam gumbana xol bu amul tambu ci leer shaytan na ci bir di fur fum ko yabal mu daldi bur rajimi bajjo jekuna wutin wu ñaaw amin wu ñaaw te di ja def nak jef ju ñaaw bade na jaas ñu xey la yeewu san ci bammel ragluna ngay gan ci bir bammel bu yees buñ soti suuf ba fepp fees nga te dewete doni di soppi wu te din sax metina buñ robé ba bokk ñaan ñuy dem nga dess na ra fanan dal ni koral ak sambala nit ak mu jam toraxluna am pax mu yaatu lol taxut bol ak la ndem te ris te wet lambo ca bir yene nit it te ter ba xatna yagna wax nañ ni kuñ tuli ba ñew lay jëk neup tepp ci yow moy gëtt ya ak payma fa yow fo fa la xet ga yemena yaram wa sax yene ca bir ndeñ ment yey lek sa yuur tangor wa dal bi xaar sa bir ba mel xalaat ko yelna allah bur ba di la xaar lo man di jëf da nga fa jaar sa jëf ye yepp fa ñu joor ate ya dis na metina yalla jogul ci lam waxoon bayyi wutut lam digle won du bayyi lam digge won ku ñew sa añ ba sotina yalla jogul ci lam waxoon bayyi wutut lam digle won du bayyi lam digge won ku ñew sa añ ba sotina Allahu nang ma yegalel sayene ak say mebet yima mebet ci diine te may ma wer ak guddu fan ak talko te may nu weursak lu nu yene man ko takale no mepp ndog ak luy gare ci saw yaram ak xel mi baluy bare te xam nga bir xam biti xam lu nekké umple wo fajal mali ma nekké musal ni ci ko añaan ak gemmeñ ak ko njabar ak ayubat ak lammeñ ak ay nit ak jinne ak lo bind musal na ci ayam wa yawmi bind bi jaay mustafa mi gen kuñ bind ak barke ci akhban ba mi raw kuy bind tubo ila allah ngir kattu bi jot na ci man tay muslu shaytané fagn banex te moy tubakan tay se ba xam liñu may jiñ ndax nga yalla ci man xana ndegam dañu ma reret ma xam li fi man ñi wax sama bax ak ay barkelu ak dima gem deewul ma xam sama biir ak biti xam li ci bon sax ci moy ak neewi jaamo ak def bakan iliman do jombu do ruslu doto sheikhlu len lu bon bo leg rafet njort kay yaakar di gem ci sa xol am ngay ngeneela ki ma ili nax la deug sa kan bo leg rafet njort kay yaakar di gem ci sa xol am ngay ngeneela ki ma ili nax la deug sa kan nantu bu bax reccu moy tuy moy te sax ci ndigal yaakar seen banbali ilajes te moy li fi man nantu bu bax reccu moy tuy moy te sax ci digal yaakar seen banbali ilajes te moy li fi man cheikh bamba non ma ngi len di denk denk bu am jariñ na ngeen ko fonku na ngeen di ma te farlu faw ci djub fi kulli waxtin ngeen taxok ak top sax ci ragal yalla ak di sakku xam xam te bayyi fo balu aram fu ngeen jëm tamuñ bala yek natu yek dogal yi yilen di dal tamase selal xol yi te ngeen di nopi ci ludul wax aw yi ak luy waral reccu te bayyi ab jew na ngeen di sakko xam ci seen waxtu ndaw seen farata ki sunna la tay mag ñew kuy tewo ci ak ndawam am xam xam am la mu bëgg ci magam am ay ndam cheikh ban bané ku mën tamuñ bon bon yi lu tuti tuti do ko am ci may yi say say du tekki fofa darra darra des na ko gatchel ba mu tol ni sarra saxal ci muñ te baña def ku tayel ndax ku tayel du sangé kon nak farlul sori la yalla ayé lepp lepp sax ci sunna yenen ba li di top sori la yalla ayé lepp lepp sax ci sunna yenen ba li di top tabul di and ak kula dul dolli djub kwal ko day alake bul koy top andak ku bax day taxa bax safan ba day taxa bon yalla li lay atem ba wakirlu ak torax lu jëm ci yalla lolay ngeneel li luko moy ab jayla.
murid sadiq murid da fay gem te selal gem nga xam la mu am tay dox doxin wuñu xemam sax ci sakku ngeeram rafet jef ak rafet yi wax ak di dox ci ndigal nango la geey bari jom te sopu it serignam yaro yi wak bari ay teggin ci kum mana gis yar cer ya yar xol ba sax ci djub te fonku jëmam day def ku am fulla am ngor diñ ba ken du ko yab du yab lu ken nit ku diptalu be mba serignam saf yalla saf serignam saf kep nit ku ko xam ni ket murid bu ni mel do deg mukk acham am diine fonku sal islam gem ko tay rafetal tay jang tay julli moytu yi gakka ak yitilim doylo serign ba ta doylo lepp luy ndigelam ta tak ko top ci mo am roy gaaye jëm ca kanam xasaay dem yi nga def ko sal war ca te wey tay jox adiya bum gecc yit fakar serignam xasaay dem yi nga def ko sal war ca te wey tay jox adiya bum gecc yit fakar serignam marit nak da fay juddu fekki murid di ay way juram mo am xey def marit reyal njang sum njang tutis arab barax testu bab xey di kontar murid da fay reey terew ñak wërseuk añaan di di ngat ñu bax ñe ka weddi murid da fay reey terew ñak wërseuk añaan di di ngat ñu bax ñe ka weddi murid marirendo marir mi nga xam nak nirir me ko wo da fay ñaaw ca kaw ñaaw ca bir doon ku soof rañewul da fay tux di mande ka ges di saccak di sol ay sagar kel bu njof yorob tankamit lepp luy xew mu tew di tuddo murid tay su jot nak di boof yorowul ci jen dara mba genn keur xamul sax serign bam tudoli ci sof di may nak ñu bañ yoon yu bañ ak murid lu ñuy wax di xol na murid ye ka sof weel yow te bul rirendo te dadduy murid kon da ngay xey ni sif weel yow te bul rirendo te dadduy murid kon da ngay xey ni sif weel yow te bul rirendo te daduy murid kon da ngay

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk daara ji ma ngi ñëw tay ziar diko tekki loxol Serigne Khadim ak Serigne Khabbane. Yalla yalla na mu ñaan yépp té na ko yalla boole. Mbokk mi laaj ñi da bëgg ku ko léral ñaaw ñortu. Kañ lañ koy taré ak kañ lañ koy diglé. Ñaaw ñortu dé ab julit wuru ko def ci ko xamné mbittéem lu rafet rek la wone sa bu si ab julit won la ak baax jàppal baax googa ñaaw njort bi ñu tere mooy gisoo ci nit ci lenn luy wane ne ab safaanañ ci moom ba nopp ngay ñaaw ci moom njort ama nit ki nga xam ne nag bitteem ak mbon la day def lu bunti nëbbu ko kooku ñaaw njort ci moom lislaam terewu ko waaye ñaaw njort bi ñu tere mooy nit koo xam ne gisoo ci moom lenn luy tax nga war a ñaaw ci moom njort ba nopp ngay ñaaw ci moom njort ñaaw ñox su boobu nag nga waxe ko mbaa nga jëfe ko mooy lañ tere waaye bu dee lu rocc sam xel génnaa si nag loolu yàlla jégg dafa jéggle wallahu taala aalam mbokk mi laaj ne nag koo xam ne

yete gayi andor dotu yew abadan ba kay bur o khalbu ka wululu tek ala sadati la bamba wax ca way wa mul sakati o khalbu ka wululu tek ala sadati la bamba wax ca way wa mul sakati qarawlu len te ñewnu xawto nga ka bajjo ba daanu na ci digge qarawlu len te ñewnu xawto nga ka bajjo ba daanu na ci digge wallahi serigne ma samba kero bam ne jirim fa kawla je janga andak deggali pi falakh wallahi kero bam ne jirim fa kawla je janga andak deggali pi falakh mamarsiyati saykhana masamba tabba fi daroy roylu saykhi bamba ya malakul maut lasitu mito bi izni man yuhyi wala yamut ya ba ya ba khadim rasala ka nga def fi jaat mi ñu bañ ko suuli ya ba ya ba

labati mbake ci atanyane kawla ni ban ko tabalon atum na tomba leruga wuy ji yalla may borom ba ni ban ko tabalon.

Serigne Massa Mbambake mool bak maaw yaak joy na jaam wam sadin feexi bamba xaw suba doon lëggeey katab yonin baak joy na jaam tëm sa sin cheikh ibra faal lamp ba leeraloon adduniya oxra joy na fi saana jaa caam an sa sin cheikh moodu ndumbe booba tab du dellu si joy na fi saana jaay caam an sa sin cheikh moodu ndumbe booba tab du dellu si tourna samay rongañ caam sa sa sin ngir si di anta mbakke maa ngi bis bisi ma joy fi ren ji ci atam onay sa sin serigne ma samba mbake dunya la fasé aduna mbass je xam nga sangi mbake bo fi taw bo fi tiad ya manki aduna mbass je xal nga sangi mbake bo fi taw bo fi tiad ya manki yelonti yow nga ba mis yam samba nu di ko roy ta di ko xole bamba kude ti roy roy lu serigne bu magba di tombu tombam ya ganaw ma samba kude ti roy roy lu serigne bu magba di tombu tombam ya gannaaw ma samba yelonte yaw nga ba fi cheikh ma samba mudinu war te dinu fotal samba kude ti wa muridi daggi xoli waqtanu bamba wam da son xeli yelonte yaw nga ba fi cheikh ma samba moda defar sar xannam wa kharba kude ti war sa xaar di andan mbolo di dem ba mbur ak mbor mawulu kude ti war sa xaar di andan mbolo di dem ba mbur ak mbor mawul kude ti war sa xaar di and ak mbolo di wa murid yey war ba ak ku ngel yelon ti yanga ba bi sema samba sefam ba sax joy na kantong ba yelon ti yanga ba bi sema samba sefam ba sax joy na ko ak kantong ba kude ti may societe ba ak sefam ba ab khalis ay fasti may mar semba yelon ti yalla ba bi sema samba mbake musobe ñak nanti terba bañi rawante bacce teggi tourba te modi entrepreneur me terba yelonte yaw nga ba bisiyam masamba moda defar salum ba ag tamba yelonte yaw nga ba bisiyam masamba moda defar salum ba ag tamba kudeti war saxar ba fa jurbel di wër murid yey war ba ag kungel yelonte yaw nga ba fi cheikh masamba wa saña xor daan nañ ko yut ay damba kude ti fab khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaaj kude ti fab khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil

kureti jangul khasaituba gude ba ci bi wor barab boba yelonte yow nga ba bi cheikh masamba cheikh mustafa joy na ko ngir bayam ba temeri kamil ya ni tejrom ya bacc ko da taxaw sol yereem ya mo ja ku kay jite ti fil muharrami ci nitu fan di jog di rom bi deremi yelonte yalla ba bi cheikh masamba wetan na wa ngal ko kamil ba ku je ci lim jukal di may kamil ba bi sa tabaski teddu yak yanam ba yelonte yaw nga ba bi cheikh masamba wetal na wa touba ajab taram ba yelonte yalla nga ba bi cheikh masamba yelonte yaw nga ba bi cheikh masamba wetal na wa touba ajab taram ba ku de ti may dafi yaw sa ko fidati di sang way de ci aynu rahmati ku de ti may daif ya sa ko fidati di sang way de ci aynu rahmati yelonte yaw nga ba bi cheikh masamba wetal na mam cerno magam di bayam ku de ti def mam cerno mak ak bayam diko ziaré an mu jottey wayam ku de ti def mam cerno mak ak bayam diko ziaré

yellonte yow nga ba fi sen ma samba nakaru lañ ko portale alarba kero la bacci mbakero mu marché castor ñu nuru wer tuba bena commerce muridiana ko mbake balaysa ki janyana ko labbay ka njol ma jaysa qadir ak limamuna marhaba ahlan wa salan saykhana ma samba kude timelni jant fi dakaru quartier yep waqti jani waru yelonti yow nga babi sen masamba tubab ya danañ wax niro nak bamba kude ti fap ci bank bi ay junni di dimbele waylaaji te do len janni yelonti yalla babi sen masamba wetal na ibrahim lo santa.

ci bank bi ay junni di dimbalé wayla ji ta dolen janni yelonte yalla ba mi cheikh masamba wetal na ibrahima lo santamba kudeti faylo bar ya ibrahima moy khadamam defon donam ci rewma yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wetal na cheikh ahmadou mayta wamba moja ku koy xolati mo rakam ya batam ñurel te diko jox deureum ya yelonte yow nga ba fi cheikh masamba wetal na wa kërëm ña ajab taram ba xawma ku ñuy xaj

domam mu delu jebalat ko sengma samba ngir fetele ko jebal ak bayam ba kerom dayam wax na fa wax jo xamne sañefu ko biral bidonil mayni ku weddi li nga dem laaj ko serign dam moma ko wax mo sant won kerok dam kerok la bamba mo sa tim ci dunya banam wuji yalla raw na mbar ya lelam ba moy bidiw bon chalar ba tarikh ba aman sa sin moy tar ba leram birum ci dom nga am na firnde nur jalal moma cha tay gayle bamba ko tuddu moko yor bam xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé cheikh abdou rahman do moko sol qur'an ci adu neew neew la raw so daanu darul anim modi keur serign dam la binday kamil yet ko man dam fofu la jange xam xam riwaya ba bamba ñew geej far ko sor diraya kero ba bamba ñu fa darul man man fek na kamilam ba akhir rahman ci momat lañ fa yabal ci mbaxan ba mu ñewé fekul fa waju chaxan kero la cheikh ma samba war magam ja mur isa jop mu dal digam magam ja ci momat la bamba way gannaru yaram ya sor xol sa gan ye waru fofu la bacci dugge yonu tarbiya ak tarxiya ngir tasiya bamba ko tarbiya digante gannar ak jolof cheikh bacci mo doy war musla sol aw dalla moy daymani bamu ki day roy nari wa daymani sa xal kawar bolé dara ay maylus ar la khasaay la bolé won ba khaylus dara dus kamil ya tayer molya jibina talif yey wasal kamil ya musla tok mbolim lu bamba talif bind na lepp koko modi arif muslim mbake mbake fi sarsara ak jaraari ya fa domi jaara musla def cheikh bamba domi bayam bamuy khalel xamna ne modi bayam musla def cheikh antam ba borom sam ay nawle ngir xamna ne ñoy ram fa sam muslim mbake mbake fil qudus ak darur rahman la darusi muslim mbake mbake de la geey di jite kamil badu khaydi deey muslim kalpe wana ko parfor muslim ablal bu bax bu yaatu ko suuf la da fanan bam nam khayfatu musla bolé ay deram di debo laajal suñ malle wa morfal debbo muslim am taq ba cheikh ye taxu ma ngay tabaxal mustafa di ñaaxu musla bir ngendi ba cheikh ye sanci bamba nga koy palman di so di fanc daru karim la ma sam ci daru mam cerno faté ko ko waxon fa daru muslim wata ba cheikh ye korna mang fa digante bamba ak mam cerno musla def cheikh anta ba borom sam musla dem makka ba sidil mukhtar diw bi yonu makka man ca carrière bo muslim kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu jox bambay ci for muslim kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu daldi jox bambay ci for musla fagul aduna ak donam ya lum musam yusar jox morom ya musla denc alalam ci banque lum musam jox ba muso be mbacke musla jënd pak mba ci ay deur jakam la da fak di tok ci ay deur musla am xejje ki sen duwabe du tej kërëm mo yaatu nit jallabe musla qasil qulud dore yeram na ndaw teral na mak moy fure ku weddi laaj ko say xikum ba ture abdul karim ture ño doni fure tabe ko te seng kërëm fa jurbel lu sik moy sekati modi bastul tabe ko te tabax kërëm fa tuba tabax kudul toj lay tabax su boba tabe ko te dajale baytul mali nde kon mu am million bil mali tabe ko te tabax juma yi bopam ni saykhu ibrahima nyaskhari tam baccay garab gu lawle wette meñi tay gaawa ñor tay tabbi farne gañi baccay garab gu sedd kër ci guddul te neexi doom dañ jaama gaangi yombul ku dem kërëm ron ko for ay junni ku yek ca kaw bacc ko am ñoo yonni mosoon na ma defal fa darur rahman xarbaax yu rey yoo xam ne doyna kéemaan booba dama woppoon ba xaw ca faatu mu def sama doctor mu téema faatu ci benn kaat su wargalal ma saafara billahi bàccay mbërte mat la kaafara dénk ma ak dénk solal ma sabador bu gore boo xam ne baraay la bu foor xalika ya musa bi taqwa allahi wa adami lqaflatin han ilahi bi xarri qafratin han ilahi lmuin taatika sulman min alxayb lain fa haysu akhbaratu lilahi salaam sahaba mudbiran wa qala wa salaam
yile bay la siang ma samba den kon musa ko joy la len ko moko sopon cheikh fadilo ngay joy serigne ma samba ku weddi jangal marsi kharab xamna ne mo fi nekkolon bayam ba ku deti bay bu melni bay ta xam ba cheikh mustafa joy na wa cheikh basir ñepp nga na kemam ba dun ko siru deglu ma wax la lam defon fa jurbel ngir deddu aduna mi gay beurngal masnay wax ak serigne ba fil abiyati kalam kalam soxna am su tuddu fati ba xamatul lu bamba don waxtane ba xel ma delse muné tuptumani kërok la jox soxna sa sidi bamba ne wessuna bokale man ma samba cheikh bamba denci lo ko sidil muhtar mom lañu may sair mu bolek la srar kërok la cheikh bamba ne cheikh ma samba borom inaya la defar na samba cheikh bamba masna ko ne yalla bur ba neena nga dem ci doje moy carrière ba mu daldi dem andak rak am satulo ñu santi fak daru saxal fandam lo carrière ba lam fa def mané sukulim mbolo mo mepp bokku nañ ne malum ba mu ñewé la bamba na ma samba qadna la dafan sumana la jalba kérok la cheikh bamba ne cheikh ma samba mutla wa matati gisna khayba sudon kuñi nampal ma xamne ferna sudon kuñi wajal ma xamna barna ma delu wax la kharba cheikh ma samba yo xamne nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba cheikh ma samba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba cheikh ma samba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba cheikh bamba masna bindou talisul ko di yalla ciak bur yalla ndax mu yol ko serigne masamba bindu mbotum talif ba jox serigne ba te gisul talif ba di ñaan serigne ba lamu ñaanon yalla arfan bi arfin modi siktu balla cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj biram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj miram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj miram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj miram boromam mune ko bacci rawna ay moromam bismillahir rahmanir rahim qala shaykh ibrahim ajub al mas'ari sahi ism adha sayqa mazam bambak fa khal afadi la al jud wal karam mazam bambak kaseeran wal kam فاق الافاديل على الجود والكرم مصم بمبك كثير العلم والكم فاق الافاديل على الجود والكرم مصم بمبك كثير الحلم والحكم فتن فتين لبيب ناسق يفث ندب عريس على طاعات والقدم فتن فتين

0: way joyle len ma cyan ma sanchon daru daru karim la ñeekam ci daru leppam da ko dugal ci sayxi bamba daw bero musla jitu bamba leppam da ko dugal ci sayxi bamba daw bero musla jitu bamba domam yal setam ye xey nañ dajalo di maggal bes bam juddo setam ye dan koy maggal waju ko maggal da nga raw sama asga mba nga yema kuy joge fi ba makka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin barke serigne mohammed lamine bara mbake mom serigne mahmoudan serigne sidil mukhtar yalna fi yag lol te wer serigne abdul bahi mbake mom serigne masamba yalna fi yag te wer ak njabotuk serigne masamba gep serigne cheikh mbake mom serigne mahmoudan yalna fi yag te wer ak njabotuk serigne masamba gep ak njabotuk serigne touba gep barke borom touba
1: serigne touba neena sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sammu bu baax te neewal say wax te and ak dal so bëggee njëriñ.

0: moy jëkkatew aljuma ji kan du nanon xaar iliman tebeski mba ak korite tara ko gën di nawati kan du ne mom lay negati otom bi mom ngay ñëkk seen sa bu dese fukki minit mu ne gede nan jage kat ngir weñ gi man na sikk kat wala mu paan yeexu doxin
1: jërëjëf señor aji loolu dana am lu jar leer ndax li nit ñëpp sàggane bayyi wu ma mag a gone Cheikh Djili moom fii la mane képp ku rool asamaan ndax mooy fonk ëb dël bañ a wor moom lu mu la wax faye ko bor moom lu mu la wax loolee la nar lii rek tax mu néewi noonu ndax ëb dël ci jamono ji yàq jamono dëgg-dëgg mooy ëb dël duñ ko faaleetul bañ nañ ko ba mbooloo muy am bu ñu daje bi ne 5 heures la fa ñëpp ñëw dañ naa bu 3 heures ñëpp teew ngir xam ne ku ñu wax 3 heures da nga fa toog ba 5 heures kii woote la muy wax nëru ko kay wisi wax tuñ ko wax gëmu ko loolu tax fi ne jamono ji yàqu koo ci digéel ku ne bu diggee da lay war te nit dañoo wax duñ ko tënk ci ak buum waaye dañ ko tënk ci kàddoom bu ñu ne diw ko am kàddu la rek ko am diine la Cheikh Abdou Khadir nag waafoo bi la di innal hada kaana masoulan da ko fonkoon lool ndax yowal xiyaam dañ koy laaj ba tax na corité ba sa mbaa tëbaski ci ngi koy gën a yéeme ndax bu ñu nee 9 heures la ñuy julli Cheikh Abdou Khadir bu 9 heures desee fukki minute day wax sëbër muy gerte jaa ni ko sëñ gerte mu naa mu ne ko demal jël oto ba ñu départ moom la ko sëñ jiltuy wax su ko dee mu day départ lu mat fukki minute bu ko dee ñu ne Cheikh Abdou Khadir dem ci moom ni ko daa mel ne daa xaw a teel ndax des na fukki minute mu ne fukki minute yooyu mu des dana war a jóg ndax weñ gi mën naa paan wala mu soppi doxinam te kon mën nañoo yeex àgg te woo nit ñi bañ daje nga mujj leen àgg neen daa bokk ci wutib dël te man loolu du ma ko def ndax wor la te jamono ji nag léegi yama àggal nañ ko sax ba ci armel yi ab néew bi nga xam ne ñëpp fa nekk dañu ami soxla te buñ fa toogee ëddina mënu leen gaar suñ toogee ci armel ya da nga gis koo xam ne dañuy toog ñu tekko lu yàgg ni daal dañuy daa am ku ñu nég te kañ ñu nég waxoon nañ ko ni ko waxtu fukk 11 heures jotee nañ ko war a julee di ban faa nekk ba énergie jot sax ba mujj ñit ñi doon julli si néew bi doon fu si yiw duñ fa amul yiw ndax lañ fay nekk di waxtaane ëddina ak di jàmbat sikkës kilifa googee te loolee kilifa gaa leen ko teg ndax bu fekkoon ne fonkoon ub dël waxub dël moom mi nga xam ne moo gën ñëpp daa war a gën a mën a jàpp cib dël waaye fi ne armel léegi boo ci demee néew bu ñu julli sax dafa yàgg-yàgg te loolu nag bu ñëpp defoon Cheikh Abdou Khadir nga xam ne waxtu woo xam ne joxe nga nit ñi ëb dël su desee fukki minute nga jiitu fa yaakaar naa lu bare bare doon defar.

0: moo tax ñu def ko iliman.
1: Waaw, xam nga kër gu ne daam lañ fa miin, kër jii li jul lañ fa miin, ak sunna xëyri laalamiin, moo tax ñu def nu iliman. Moo tax ñu def ko iliman, waaye nag ñu def nu iliman léegi, ndax bi nga xamee ne dem nañ ba sëñ Fallou mi nga xam ne moo fi nekk di doomam dem ba jiite murid yëpp mun li jiite di jiite ci Touba. Loolu kon bi may wax lii boobu yàgg na, yàgg naa war naa mat juróom ñetteet, waaye tiwul yàlla dem na ba indi loolu. Ndax julli gi miin foofu moo tax ñu fonk leen ba fuñ toog fu ne, ndax sëñ Moustapha mi ngi nii di jiite ca Dakar moom itam. Loolu moo lay xamal ni kon mel na ni que sëñ bi bari na ci iliman yoo xam daal ñu ngi fi. Te it bari na loo xam ne nii itam wax dëgg yàlla ñu ngi ci sant baax a baax, ndax bari na loo xam ne yoonu murid wi ñu ngi koy dénk, di ko dénk Cheikh Basir mi nga xam ne moom itam moo yor lu bare bare ci yoon wi. Dafa mel ni bu dee ci wàllu loolu ñuy lijjanti ak yoo xam ne luy defar yoon wi la, am na ci wàllu goo xam ni def nañ ko ci, jox nañ ko cër bu rëy rëy. ndax mel na ni màggal gi fekkee yaay doon ki nga ki koy jiite, kon iliman yi daal bari na ci kër sëñ bi. Te li ko waral mooy sëñ bi li mu fonkoon sunu yonente bi salaahu alayhi wa sallam, te doon taxaw ci mbindeef yi, moo tax yàlla fayee ko njaboot goo xam ni ñu ngi ci sant yàlla bu baax. kon loolu yaakaar naa ni biñ koy wax booba xamuñu woon ne yëf yi dana agsi fii, waaye nag barkeb yàlla moo xam ne barkeelal mbir moo def loolu. ndax kër gu ne daam lañ fa miin, kër jii li julli lañ fa miin, ak sunna xëyri naxaala miin, moo tax ñu def ko iliman.
0: Nim fonk

kak te daana set ku wop kak kilifa li lañ ci bëggoon kilifa moy ubbi fajar di jité mbolo may sikar ku ne mu wax ko lamu nar ku ne mu xam calam fanaan kuy jité julli juroom bis bu ne ngay genn juroom mi yon ku ne nga xam yitem dongam bu ne dana ko min cheikh diini loko xass ba min du soppi woowew doxalin xaaral ma wax la man lamin mak sama waaja nañ defo.